0: 大苞米。Some family have patterns. Oguli elomi pattern. 50 years ni, 40 years ni. O ma ri jade eje. To ba ku die ko tun mu, a tun lo. A tun pada, a ti dupe o, a tun pada sinu ise atiya. A tun pada sinu ati ma woju eyan. Akoko re lati bi Olorun ra wo ebe si. Jabe si keke Oluwa. Bibili wi pe Oluwa si gbo. Oni iwo iba Jesu agbegbe mi din la. Iwo iba Jesu agbegbe mi din la. Just give me expansion. Give me a voice. Lift me consciously. Help me consciously. Gbogbo ojo to tin mo ma subu ma je subu lojo na. Gbogbo ojo to lo ma tan fun mi ma je tan fun mi. Ati loyun ko, ati romo gbe ni. Oyun orere ti mo ni je nbi layo. Oyun orere ti mo ni sinu Oluwa je nbi layo. Oyun ogo ti mo ni Oluwa je nbi layo. Oluwa je nbi layo. Ma jo tan fun.
1: Ma jo tan fun mi.
0: Ma jo baje fun.
1: Ma jo baje.
0: Ma jo pari fun.
1: Ma jo pari fun mi.
0: Ma je je gungun keyin.
1: Ah, Olorun sha.
0: Ma je wa kisa keyin aso lo.
1: Sanu mi Olorun. Oluwa sha.
0: O ti rowo kole fun baba. Ohun ma ri legbe mo. O ti lo mo tori ko ma ri lo mo. Ma jo de ba mi.

0: Ogini,
1: Ile
0: Tutu o, Jesu Oluwa.
1: Amen.
0: Engineer gbe wa dele agbara.
2: Mo ede church won join yen ni mo wa joko. Mo wa wo baba npe ah. Baba to ma nso rabi amo to ma nse kin ah. Bi mo ye pada wale. Ni ya lenu Olorun. Mo sha ri pe laarin yen Olorun ra moto fun mi.
3: Moto. Hello ma ra moto mi.
0: Emi re.
3: Gbogbo yi te npo gbe fun moto kan bi keji. Oluwa ko ra ti e.
0: Amen.
2: Mo ti ra moto pelu fu AC ni papa.
3: Yeah!
2: O ton si be o. Olorun tun se ile nla fun mi.
3: Da lo ba kole.
0: Emi re.
3: Ama mi ma bo wa bo mi lowo.
0: Congratulations. Moto ati le. Ni program on la Tuesday. A pe ni baje mu aje yu ati aje seku. Asa oto ni Kenya je nko yo. Oto ni Kenya je nko tu seku fun awon omo. Ato tu ni koma ti eri kankan je rara. Mamo ye ki wona jeun yo ko tu ma fun awon eniyan. Asa to ba n gba gbogbo adura gbadura ko ma rogu ebi o. Nitori ti ebi ba po lapoju iwasu le ma wo eti. Be ebi ba po lapoju o le mu ki aladura ko ma kanra. Be ebi ba po lapoju o le mu ki ara iseda ma gbona sodi. O dabi ojo kan mo ri boda kan. Olohun kan ti e mo n to seun. Olosun bi ori fifo bi pon re un. Oni ki gbadura fohun mo wa wo sususu mo di so ti jeun oni sa ijeta ni mo jeun gbeyin mo ni oro re o ti ni lo tin gbo wole olori mo di gba owo yi na koko lo jeun ka wa pada wo asa nigba to jeun to de oni asa o de bi pe bi lo npa mi le kan sa ta lo ngbo bi te bi oni ba fira olowo wo lo ngbo mi ti oni pada ma pe bi sun mo so gege bi pe to wa lori mi o ni ri je bi o e bi o ni ba mo re fira o ni ba wo na fira o ni wo kisi re ni bi ton ko je si ko ko se so lola to ba ti nbo mu nkan ti enu nje wa o le je 65 naira edidi ni oju mi na lo te ma je ba le ri ko la gbadu ejaye leko lona AIT yen so fo olokada ko gbe lo si classic arena hall ago mẹsan ni o wa ri re gba tori pe ni je bere ose gbogbo eniyan jake jado lo ma da ore leni ba je nda lori daddy mami la ma da lori awon mo ore ti toni mo fe ko se bi olorun ba se bukun o to iwo je ri wi pe o da si ore ti toni ko si ye to le fi ranse o oni wale lai lai asa ni wo yo se to nbo awon bi yamo ta ti de si lu eko won ti de nitori isojojo meta to fe bere ni nesukwese isoji agbaye ni nilu agege jesu fe mi agbegbe agege awon iyanu ti o sele ri nilu agege fe sele igororo ati matu fun eniyan 20,000 ani ki ipu fun awon eniyan lofe to ba ti de ile peko ni ilu agege iwo kan bere ambo playground wari regba olorun baba alabiyamo o aye lo wa
4: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore sinu account details yi 30 34 34 77 14 leko si 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: Abiyamo
5: how ni ma bo jam
6: from Lagos this is
7: Jordan 105.5 FM
8: this is Jordan 105.5
9: station with the voice for

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi Pastor Dekunle Epaphras woli yi lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan sugbon ti pade agbara ma jemu yo waye ni Jesus City laaro yi eje mi go ti e lanu kin kira mi pe happy birthday to me, happy birthday to me. Eni kan kin la wi yen mo kira mi pe mo ku ojo ibi mo ki gbogbo eyan mo September ta jo mu osu kan na pa pa julo eyin ti won bi loni ojo keje ja keja do gbogbo gbaye eyan mo Olorun so ye ka dupe abi oye oye n gbo longa abi oye kin gbega gbogbo idile Jesus Olorun to po ni pa atagbara eyan mo Olorun lati ojo yi ni mo tin gbadura fun gbogbo awon mo ti won ba bi kamo kamo loye kan o yi kemi na loni gbogbo le e gbadura fun mi na gbogbo le e bi mi na yo bo ti e je pe o ni se pelu ipade agbara o so mo power service wa o so mo jo ta npari awe 7 days ah ni bo le tin gbo mi eyan omo Olorun enikan ni sa nlo bi pepe ah kin lo de ti ni de bi pepe o gbe eyan omo Olorun to gbagbo pe lato su yi lo ni testimony yo ti mo jade e ja lo do balem bi pepe ibi pepe ni bi ta ya soto ibi ta mu ninu yara wa ta mo ti do bale ta ti mo ki ta ti mo gbe Olorun ga ibe lati mo so ko se ibe tun lati mo toro onje ojo wa a kan mu bi kan nu yara wa tori pa ti se fun odidi more than 2 or 3 years o ti wa so be di pepe mo wa lowo moni to ba ti le njo ba le to nkun le ti tin wo 15 day 20 day loju kan na o ti di pepe iwo ni mo pangeli nso won gbadura lo soke won mo so kale won mo goke eyan omo Olorun e je mi bo lo do ba le oba ti ran ni ti du o ti ni mi mo ti ba fi dupe lowo e kan ba yin ori oke ki n fi mo dupe lowo e pe o se gan

0: mama imo na wo si o esese bere ile akoko ko niyan ete koko ko e tun pada ko mi oni eko ile esin ma gbebe koni pe koni jina ti won ta tun ba yin ya ile mi gangan si mi mo e ma mu yen lo o dase eyin omo olohun oni ni awe wa pe number 7 jesus olomi yen duro di oni jesus city bayi lo mura gbogbo nti mo fe so mo kan wa give announcement agba woli olohun alaye baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide agba won lalejo ni agbare ni to ni aye atohun ti e ba ti gbera lati wo road e wo moto to nlo street si kire elebe so ni yana ko tabi ke ni jesus city gba jo ba fi di bi owo otu ipade to ni ti wale.
1: I know of a man that all his thought is all about God. His heart always pants towards God. Mo mo arakunrin kan to je ki gbogbo okan re gbogbo aye re lo fi ma wa Olorun. Gbogbo to ba je ti ti Olorun lo ma gbe sori bi eleyi. Mo mo nipa Pastor Dekunle Epafra. Eni to je wi pe lati igba odo re lo tin wa Olorun lo tin fi gbogbo aye re jinki Olorun. He is not just a man that love God. He is a man that love people. Won je eni to feran eni awon eniyan to yi won ka mo mo Pastor Dekunle Epafra woli wa lori afefe oko temi tayo baba ife oluwa baba titun oluwa ni mi baba oluwa shindara baba opolopo omo ninu Christi Pastor Dekunle Epafra mo darapo mo ogunlogun awon eniyan ti won kin yi wi pe e ku ojo ibi emi yan se opolopo odun laye e pe fun wa egbo elto bi apoka baba iku to yawo ku ni jayin gba lowo wa e ba wa rin jina pe awa na de somo kale fun yin ojo ori ko ni won fi pe ni baba ni tooto baba leje fun ni yawo fun awon omo yin ati fun ogunlogun awon to mo to si yin ka Pastor Dekunle Epafra e ni se Olorun o ohun ti o mu yin kuro ni waju Olorun ko ni de ba yin o e o fi ijoba orun sere je. Happy birthday to you, my love, my sweet husband, my gist partner, my father in the Lord, my spiritual daddy, my teacher, my prophet, and my pastor. Many happy returns. Continue to enjoy the goodness and the faithfulness of the Lord. Loruko Jesu, eni pada leyin Christi. Happy birthday, long life and prosperity. Hip, hip, hip, hooray!
2: Praise God. Oruko mi ni Adeumi Ayodeji. Lati Eko ni ewe nla. Olorun oba se ore nla fun mi ti inu mi dugan. Tori mo ti ko ile kan si Ogun State.
0: E ko ile kan si
2: Ogun. Be mo ko le si Ogun State. O wa ye ka ku lo si Ogun State yen. Iyawo mi iyan gidi ni iyawo mi iyawo daada ni.
0: Se won wa nbi?
2: Be won wa nbi.
0: E ku won.
2: Ife.
0: Won leyan daada ni iyawo awon. Ntokun ba ile so be nto dani se tin ba popo e bode tin ba bi o pe bo lo se ri tin ba pe yawo e jade so le so pe yan dada ni o. Yes
2: yawo mi wa ni a Ogun State o jina o ma disturb business wa pe se bi mo ni igbokan le ninu Odekunle Epafra baba mi mo ani e o wa ni lagboro Olorun
0: se yi yawo won ife lode yo
2: o wa ni lagboro Olorun pe nilu Eko yi pe amarale
0: elerale
2: ben mo wa dupe lowo Olorun pe Olorun ra ile landlord ile landlord ti leti mo gbe gogo Olorun ra fun laarin odun meta
0: erale landlord
2: landlord ile landlord mura
0: landlord wa nko
2: won ti para sikiti
0: won ti le kiti nti an
2: ben
0: na wo e bayi lo ra le inu mi ma ndun si gbogbo nta en so yi ejo kokoju ba nlo ejo ki jayan je ko di eyin mo gbogbo awon aso tele e ma mu esese bere ni
2: ikan to lon ti wa se to jo mi loju jo ti mo san owo yen
0: eyin ra le landlord
2: jo ti mo san owo yen omo ekere kan ni le yen o de ti ku
0: ingbo
2: omo ekere ninu le ti mo ra o ti ku bo emi o mo kan gbo ariwo na kan pa oruko omo yen ni mo mi na wa ni bayi tori mi raye wa ni last 7 to lo omo ba mi ra omi park kan wa won to fe ni awon fe ru omo e jade mo kon ni kan da omo e du mo kon wole
0: eni ki won da duro
2: oni kan da duro won a ja omi tori park ni mo mi le ti ja nkan be mo wa ja yo kan be calendar yin de ni o po nu ni yara mi mo wa fi gba ori
0: e fi gbo mo lori
2: no mo fi gba ori mo fi omi yen omi 77 mo fi gba ori calendar yen pe
0: lori calendar bi ori
2: mama fi jade sita mama fi da omi yen mo e jade sita omo to ti ku o ti ku o mo de tu omo ko ni e da won e do mo de ja omi yen ni wa ju olorun oba mo de ja omi 77 mo de da le omo yen lori omo yen de ji
0: o ji se lo to ni e ba nbe buyawo won
3: e be ni sir
0: e yin ri omo e do ki lo ko re
3: Desola.
0: Desola.
3: Desola.
0: Now we rest okay. Can Nama Dideo can Nasoke by Fi Abara Siami, Abara Wonwe. Ebele.
3: And Daddy, Ope mi wa lati odo Olorun. Mo believe lori pe baba mi Olorun o dekunle. Ni January, ni January, a se 77 ni Wema. Bi mo se ko prayer request ibi ti mo joko si mo wa ri prayer request mole mo ani ko to di July lojo
0: birthday
3: mo gbe le ibi ti mo joko si mo je be ni mo de
0: e wa ri mo be
3: be ni
0: ka mole
3: mo ani ko to di July mo gbudo mu eri wa ileye lo wa lokan mi lati ra but mi ba se dele njo ye baba yen ba ya wa pe ko ara le ariwo la ngbo lati nu le pe 10% 10% ta lo baba ija ba se bota ni e baba wa ni mo fe tale mo yin lori ni I need delay baba ni so wa nle ko so wa le o but baba ni ka ma pe ikan ti o si ka ma fi gbagbo pe
0: ni
3: baba mo ni baba mo ni owo wa nle o wa ni oke ojo wo le ma fun mi ma ni baba ta lo ma se shorti fun yin o ni omo won kan o ma se shorti bi mo se ba se promise baba ni e pe to ba di end o ele e pe e pa ma fun baba lowo baba yi lo le beta oni 65 million ko so wo kan le o asa pe be olohun o wa se ni rorun ba se sanwo ye lai yawo lai se ni
0: 65 million
3: olohun
0: mo mo like nti mo ngbo yi isele yanu to soro gbagbo testimony la ti o mi gbogbo eti to ba gbo ba mi e ba se tobi to be ni o se tobi to iru testimony be yo sele si oloruko Jesu baba imo na wo si eyin ati yawo yin esese bere ni you will be great in life olorun yo wo yin yo wo awon omo yin eyin te ra le 65 million le ra le 6.5 billion

0: ati iriju Olodumare bi won ba le same ni oruko Jesu ti Nazareti oroyen wa ori
1: amen
0: ororo oba wa ori
1: amen
0: ororo ifa o wa ori
1: amen
0: ororo ola o wa ori
1: amen
0: ororo ogo o wa ori
1: amen
0: gbogbo eni ba gbo mi ni social media to ba le si a program yi ni igba meje oni ojo keje ninu osu kesan mo gbadura loruko Jesu ororo ogo aye re ororo ogo anyamo re loruko Jesu o ya gba lona in the name of Jesus wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostola ti woli SMO Mustafa JP baba se bi oba loruko Jesu mo gbadura ire ati anu o ma wa ori
1: amen
0: o ma wa ori
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e kota so wa ni gbaremo idiobi airport area ni ilu Ibadan bo ba ti de ore meji agugu so pe o nlo se bi oba ko senti o mo be mo gbadura loruko Jesu ogbo re ati ola re o ma wa ori loruko Jesu
1: amen
0: bo lo ma wa okan
1: amen
0: o ma wa okan
1: amen
0: yo wa okan
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: akanse adura nla kan to ma waye fun ojo meta akanse adura nla to ma waye fun ojo meta on the 16 on the 17 ati on the 18 ni lufu ape yen ni camp wa o ma ni agbara e gbo mi sa mi mo boya o ti gbori abi o ti deberi ma juwe fun e to ba ti kuro leko to koja redeem wa go re bi seju mere si marun o ti de camp wa wa ti ri sabodi yen ni apa alaafia re lo tonu sale lowo tun ma bo si ko ya sibe o ma ni agbara gbogbo e to ba nbo lati north lati east o nbo lati abekuta o nbo lati sagam to ba ti de interchange ma wa go e to ba ti pe iseju mere si lọwọ to e wa ti ri sabodi yen ya sibe he e gbo mi sa oluwa fi ise nla ati to poran mi o sororo oni eleyi gbogbo eni ba ri mi gbo bo so tele bo oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye e ma dide
1: amen
0: mo laye e ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lagbara olorun lagbara olorun opolopo Thursday ati Sunday mo ma nwa ni igado yes the Thursday o sey ma wa nbe awon adura to ni agbara ni tuma wo o sey gan ni ose oru gbara mi fun mi ni ojo Friday akanse adura lele ti n ba ti kuro ni mina ni ojo Wednesday mo n bo wa si igado guest ready a wa pade lagbara olorun ni ojo Thursday laaro kutukutu ati oru o ma ni agbara iye ti se oru gbara mi fun mi e tewo si mi o ya gba eto re
1: amen
0: o ya gba eto re
1: amen
0: gba eto re
1: amen
0: gba eto re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon kan ti n bere pe daddy ki le fe lo se ni mi na ipade to ni agbara o ma sele ni mi na leni lagbara olorun ni ago melo la ma pade a ma pade ni ago mere ni mi na e gbo mi sa iru awon ipade nla yi akanse ni won yes akanse ni akanse ni awon ipade yi tori pe woli o ni wa si iru ilu bayi lowo ofo rara o ko le wa lowo ofo mo ti ko ororo dani ta ma lo fun gbogbo eniyan yes iyen nikan ko iyen nikan ko ebun woli o kise yo ka o ipade ojo meji pere de ni a se lo lago mere ati ni idaje ola ti se ojo Tuesday lajo ma se ipade nla yi loruko Jesu ti Nazareti eni to daye ati orun ire ati anu o ma to leyin ire ati anu o ma to leyin wa rire gba awon kan bere ko ebola ti pade pe agbo address lana Mandela Road le ti ba ti koja Fadama Center junction yen gangan beni to ba ti so pe sabo ko bere sabo to mo lo seed of Christ Golden Church church baba si bi oba ibe la ti ma pade ni mena gbogbo eyan omo Olorun te wa ni mena e ja pade nbe o ma ni agbara sa mo so tele bo Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro o ya gba eto e
1: amen
0: o ya gba eto e
1: amen
0: o ya gba eto e
1: amen
0: oya gba eto e in the name of Jesus
1: amen
0: oni ni ojo Monday ro awon ojo Monday bayi asemo njade sara gbogbo eniyan mommy ati daddy uncle ati sister mo nigba we po ro re nbe ni egbe re ororo agbara o ti e gbodo wa legbe re ase yo wonu ororo yen o de ma anoint ara e wa wa jade sinu ogo wa wa jade sinu ola oju re ra wa tele o oni ma pe obe si ni ose yi Olorun yo gba gbe eto re fun o in the name of Jesus e wa gbo mi sir ibi to wa bayi ibi to nlo ibi to de idojuko re ati to dojuko ko tumo si pe o to ma sele lele so mo pe location ti David wa inu ageju ni inu oko ni o toju awon agotan ani agbo malu o lo toju ninu ageju ase ororo wa ni ori e igba tan so fun Jesse pe gbo o oba Israel kan awon omo re awon kan lo ko jade yen na gbo awon David ase e kankan be ni baba e ti o mo igba to lo wo gbagbo e e gbo o ti woli wi woli ni Jesse so e ni omo mi mo oye omo kan wa loko omo kan wa loko ologo inu oko lo wa ologo le ma gbe ninu oko ko so pe ki ogo e ko ma jade o le ma gbe ni agiju ko ni ki ogo e ko ma jade ologo le ma gbe laarin awon ti ori je ti ori mu ti ori na ti ori lo iyen o ni ko gbo e ma jade o ebi le ma pa awon omo ologo ani awon to ma mi aye awon to ni ojo ola awon to ma control awon controllers of tomorrow won ebi le ma pa won lowo iyen o disturb ogo e o ni mo se ma so fun e pe to ba ni issue abi to ba ni problem iyen o de ko ma ronu eku si ara re tori pe nigba ti ogo e ba de eru aba awon parents e eru abaye eni kan ri mi gbo o ma ri ogolo
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Story e wa ni 1 Samuel chapter 16 ese kini ati ese kokanla si ese iketala loka wari wi pe olorun mo lati si awari e nibi ti aye gbagbe si ororo ni ise olorun niye lai si woli igbe aye eriyan o le wa ninu ipamo ha ama mo so tele o eni kan ma ri mi gbo mi mo bi o wa to ti ngbo mi mo so gaga bi aso tele mo so gaga bi woli ibi ti aye gbe opamo si o ya ma jade bo
1: amen
0: ma jade bo
2: Jordan 105.5 FM
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo fe ka gba awon adura kan mo fe ka gba awon adura kan loni ojo Monday tori pe o gboro jade lati ri owo ni se ri eye te ti sore majemu yin oni ni ojo keje osu kesan awon ojo pataki ojo keje osu kesan iru ayajo ni eyan gboro sore iyan number 1 number 2 ore ojo Monday awon to ma san o ti mo won lara won le se ko mo san ejo font e fi gba lat mo fe ka mo dani ba se fe wonu adura e lo wa pe oruko Jesu wa pe emi mimo wa ni oluwa so pe oluwa
1: oluwa
0: olorun mi
1: olorun mi
0: mo fe oluwa lowo
1: mo fe oluwa lowo
0: to ma ranti akad number mi loni
1: to ma ranti akad number mi loni
0: oluwa
1: oluwa
0: e dari esi mi
1: so
0: ya adura
1: oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu ha mi
0: sọpọ oluwa
1: oluwa
0: mo fe alert
1: mo fe alert
0: mo ni lo owo
1: mo ni lo owo
0: oluwa
1: oluwa
0: fi si enikan lokan
1: fi si enikan lokan
0: bi emi na se ranti woli mi
1: bi emi na se ranti woli
0: fi si enikan lokan
1: fi si enikan lokan
0: ko se lo ogidi fun mi
1: ko se lo ogidi
0: mo ya adua
1: oluko jesu oluko jesu oluko jesu ha mi ni mo
0: ya ya
1: Era ye mi lowo
0: eyan wa leyin opolopo ti wa be has can do tori pe ko so lu anowo en awon meje isoke pelu phone yen so pe oluwa
1: oluwa
0: eh ibo na gbe phone mi pamọ si
1: ibo na gbe phone mi pamọ si
0: ni joba okoko
1: ni joba okoko
0: ti o ke je ki mi na o gba lati gidi
1: yo ki e mi na o gba lati
0: oluwa gba jado
1: oluwa gba jado
0: o ya o ya o ya o ya o ya
1: oluwa jesu o ko jesu o ko jesu e mi na o
0: ya pe spiritual phone nituma mo di so phone fun pe connection ni phone tumo si ni oju ala lola mo ma so bere kan in to sele pelu phone e in to sele leyin adura re in to sele leyin to loro o ma gboro la oju ala ni won gba phone e nigba to lo breaker oil ti ma soro oro opolopo ki o da stand there amo ki ye ko ire gbogbo eyan mo lorun te wa ni mina bo ki korire pelu ogo olorun mo ngbe ororo agbara bo so pe ororo agbara
1: ororo agbara
0: eyan gboro mi se eyan gboro mi se ororo yi ati seto e dani nitori eyan mo lo te wa ni mina so ori program ta ma se o tumo si pe olorun ma ma fe fi tu awon eyan kan sile mi o plan ijo ni o se ko mi so ni Saturday be anani mo to so because mi o plan e Olorun lo ko be Iranian na ruada ya enna fo yesa loruko Jesu awon to man toju orun gba phone eniyan teyan fi lost information loruko Jesu won ne panu re mo
1: amen
0: so pe ijoba okoko
1: ijoba okoko
0: ti man gba information ko loju orun
1: ti man gba information ko loju orun
0: lara phone eniyan
1: lara phone eniyan
0: mo disconnect yin
1: mo disconnect yin
0: eh de jodo mi mo
1: eh de jodo mi mo
0: o ya adua mbada ba won lo eku awon kan wa mbada on lo si north awon kan dem bo mbada ba won eyan se ma nu ne ka kire ni yen je sare gbadura fun gbogbo eyan irin ajo yi abolo ma daju lori e ni ojo ti ebi npona o ni rin jona ni ojo ti ebi npa ona o ni rin jona ah ohun woli mo se se agbara o le mo mo tumo e ni ojo ti ebi npona o ni rin jona gbogbo eyin abi amo mo gbadura fa won omo re loruko Jesu ti Nazareth alat ati rohi ayo loruko Jesu won fi fo loruko Jesu gbogbo eyin abi amo te se lala lori omo but ti o wa to akoko ijere omo o wa ngbogun ti o o fe daarin ewo ati omo re ru kai mo ba wi iru e be oluwa ba wo loruko je eni to ba ti bomiri opoto iran won lo ma jesu e haliga roda ya o ti se lala lori omo wa jere omo in the name of Jesus I want testimony kan wa bi mama ije ifa o se kini o je ifa egbo na ka to gbadura le
2: praise the lord oluwa seun emi na ti leri soruko mi ni iya afin olajimeji lati matogun branch lambe olorun se mi lore in fact bi olorun ga akoko dupe lowo ipe baba mi se bi odun olorun se tori to olorun ti se fun mi lati gba ti baba ti ni a ma ri ifa a ma ma ri ifa o ma ma o ma ma fi nkan to da o ma fi ma bo wa o ma fi ma do wa o ni may 1st bi ikan ninu awon aduro dudu se pe mi sisa ni bawo ni se wa mu ni dupe mi olorun ga kile wa se lati gba ti retire mi mo n se de na ni ko se won ti mo se ni ile ni o loke o so e ma gbadun ni ile ni sugbon mo n se nkan die die pawo o Okay. But in my account, to make a send account. So for no one million. Yet to carry when you consider working in the grandma, a pujometa, and you are looking beautiful. I'm not like Jesus, you only just see. Mama, pray, I worry. I need to come with you. Hello, no, like me. But in my loan, yes, it will drop 50K. See, you know, on touch one. $500 $200 So that in my share room, almost 1 million, not 1 million. Hey, mole me the cotton. Hallelujah. Push you far, push you kesson. But you be telling me no. Alone should be about shoe. Alone should be about shoe. Alone should be about shoe. Titi lie, look, baby, Lord, dore.
0: Na phone is okay. So call Lua.
1: Oh, Lua.
0: Emina, oh, sorry, Len, yo.
1: Emina, oh, sorry, Len, yo.
0: Tell me no, yo, wo. Owo yen se wole ti mo fi pari le loruko Jesus iwo na je ifa in the name of Jesus
1: ene
0: ka wa church mo wa church won ji pause e elomi ta ba ti ji pause e pe lo ma bere yo sugbon o mo pe waju oluwa lo wa o mo woli o da woli re mo e gbo eko nbe
3: oruko mi opeyemi mo wa lati Bariga mo wa si program ni oro ojo kan ni Thursday bi ta tin se prayer lowo mo lo so re ni waju kun to pada de bi ti mo joko si mo wa post ti mo kowo city mo wa sha fi sha lo mi re ni to so pe oro mo post ni mo ke mo suku a to wa lenu gbe ni bo wa fe ma se pe o wa lolorun se bi oba se mo wa laaye be mo pariwo je pe olorun se bi oba wa laaye olorun se bi oba ya wa gbeja nija olorun se bi oba ni to mu post yi o gbo aye mi ma lo gbe lo yi olorun se bi oba gbeja mija dide mo pariwo mo lo sori ata mo lolorun baba mi se bi oba o de jije gbe nija ogun aye mi leni mu lo yi oluwa wa faporo po fun mi laipe ore ti mi o ti ero kan si ti mi o ti ero po le dije si mi ni o kan wole were o kan wole were tori e na mo se mu da mewa wa tori ida mewa o jo ngbogbo ninu nkan 300,000 ida mewa ti mo mu wa
0: gbe owo meje isori so pe oluwa
1: oluwa
0: eleda mi o je mi na o sa se yori
1: je mi na o sa se yori
0: je n pa do lu olowo emi na ni lowo gidi
1: emi na ni lowo gidi
0: e sa gbogbo eyin te lagbara ti se mo gbadura loruko Jesus onarela
1: amen
0: onarela
1: amen
0: onarela
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so mo nkan tan pe lo so pe ororo o soro la wa yo o so gbogbo bi ti woli ba nlo o gboro ma nlo tororo be ni ororo gboro ma se se agbara won ti gbe ese le eto baba ye but omo e mo Jesus o gba ororo o fun baba e gboye to jade
4: adi o ti sele afun daddy mi ni ororo view daddy what to send 6 million fun wo daddy we are very happy daddy e se gosa no mi do ori ni ori yo ni gbe lagbara olu daddy we did not expect it and he so fun wa pe o di jo friday daddy mi lo ororo view yen le ni de wole le ni le ni daddy we are very happy
0: ah olorun a ja o lenu royida je yasimo agbara tin je iyanu agbara tin je ran lowo ati anu loruko je oya ku wo lo ro yen lo mommy ati daddy se ti mura se ti di eru yin ojo meta la fe lo ni camp eleyi o ojo meta gbako la fe lo ni camp to boy on the 16 17 and 18 17 ye gaga ni woli to gbalejo awon angeli kokorowa lati okewa moriwa furara mi awon gali ti won sokale gbo mi sa to ba ngbo ororo loni ipile niyan ja jo wa nbe ka jo gbadua anywhere to ba wa all over the world mo expect e tewo si mi mo gbadua o ma ra adogba in the name of Jesus gbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo sure fun yin mo de gbadua fun yin owo olorun ati anu e ko wa yin loruko Jesus ibukun olorun ati anu re ojure lati oke ko waye re ri
1: amen
0: ko wa buyawo re ri
1: amen
0: wa de si bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: jaka ki awon celebrant ti owo anbi number 1 Ademeta Samuel Jagaban happy birthday to you awon meji na ni owo anbi eje ki yawo ene keji onile wo li se bede won o ka do mu pe e ni le lo leni but anyway mo to lo lana tori ni ajo ti mo lo si mi na mo ti lo lana mo ti lo ki won eh pe happy birthday tani mo npori gbogbo eyan omo olorun e ba nki won loruko woli Mustafa mo npori prophet Odekule Epaphras happy birthday to you sir o ma ni agbara sir e wo bi sir e wo bi e wo bi e ba mi ki won e tag won e so pe baba se bi o ba so pe won ku orire o ni o loruko Jesus o ma teso waju
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah e gbo mi sir ala anu ati ran lowo olorun oju le ati oke wa ko wa ri loruko Jesus
1: amen
0: mo ni ko se awari e
1: amen
0: ko de rogolo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: e ti ran mi leti account number je npe fun yin 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbejade ni First Bank loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: awa ta jo lo Jerusalem o nte siwaju awon eyan register lo poropo okuwo ma fi sere irin ajo ogoni eyan nikan ko gbogbo yin te ba ni eri e voice ko loud e so eri yin e so testimony e send there sorry 08082088888 loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: mo gbadura fun mo bless ororo yen o ya gbagbara
1: amen
0: anu ko wa ori
1: amen
0: o so di nla
1: amen
0: ori ogolo
1: amen
0: ororo yen o se agbara
1: amen
0: susina ti dande
1: amen
0: wa de mo eri wa
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: koju senikan

0: Ega ma kira wa pe aku ojumo moto ni ojumo alayo fun wa laaro yi adupe lowo oba dani waye olorun oba mi to ni sense eleyi ti o fun wa ti o si fun wa ni awon wahala kankan ipe ka ma lo tori pe kolorun keyan to fun yan ni awon kankan kan ijobo gba nonsense olorun oba mi nikan loba to je pe n fun ni ni sense lai gba nonsense lowo eni ta si gba nonsense lowo re kabiyesi re oba awon oba adupe fun anu ati ori ofe re laaro toni eku ojumo mo ode odun bi ile nko o oni na ni ojo aje lagbara iledumare a jora jejeun aje a file wa se bugbe ko ni fi wale eran gede na lo nje aje yo de wa gbede lagbara iledumare otunu weroyin na latu kode laaro toni oni gangan na ni ojo keje ninu osu kesan odun 2026 adupe pe awawa o eyin na si wa eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko
1: everybody this is the sweet and it's about to get off
0: demi mc rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe babe loko eja ma wo na awon weroyin ohun le oko kan jeji ka ma gbe won jade gege bi won se sin ni oni kini win iyen sinu awon weroyin iyen fun ti owuro toni gege ba se re gege bi weroyin daily post dan ti ma ti koko bere nibe gangan na ni won ti n soro ninu iwe iroyin eleyi o pe ninu ibanuje ni awon ebi kan wa bayi o iyen ni ipinle Ondo won ni leyin ti omo iya meta padanu emi won iyen lojo kan na ekun na ni won no so o leyin ti won ri oku awon omo meteta ninu odo kekere kan leyin ti won ni won ti ku o ti won si n wa won kaakiri gege bi iwe iroyin se ko wipe baba awon omo na ti oruko re je Samuel Jonah ni won ni won ba lo si oko ele ti won ni won ko mo ona ile kara ki won morile ile o wipe lati oko won ko mona mo o nigbati baba won de ile ti ko ri won lo fi gbe sita wipe nkan ti se ohun o wipe awon omo meta to n ko lo oko ohun ma ri won bayi ni won bere si ni wa awon omo na kire ki won tori oku won leti odo ele ti won ni won ri ni ose to koja ile ise olopa ipinle Ondo won fi di isele na mule won salaye pe iwadi ti bere lori ohun to sokunfa iku awon omo na o agbenuso olopa ipinle Ondo iyan DSP Abayomi Jimo o so pe awon omo na wa pelu baba won ninu oko ki won to ma lo si ile ko to di pe won ri oku won alukoro ile ise olopa so pe ile ise olopa ko ti le so pato nkan to sokunfa iku awon omo iya meteta na oro po nu weroyin ohun elogba change enu weroyin daily post laaro yi eba lekun rere lori oro oselu inu weroyin these days na ni royin le ma ti ye lo ti yoju seta laaro yi o won ni awon ti won je oludibo awon olugbe ipinle osun ele ti won ni awon igun kan ele ti won kora awon jo na ni won ti ra webe iyan si ijoba ipinle osun o ni opin ose na ni won ni ki ijoba ipinle osun ko dakun dabo ko se ironi lagbara ele ti a mo si empowerment fun awon eyan lati le je ki idagbasoke ko le ma tesiwaju fun igbe aye irorun fun won o paapa julo awon owo kekeke eleyi ti won le ma se ti yo le je ki igbe aye irorun ko tubo joba fun won o won ni lara ohun ti won rawo ebe si ijoba ipinle osun ki won se na ni owo POS eleyi ta won loyibo npe ni point of sale iyen POS ipe gun won gbe ero machine ohun ko gbe fun won o lati le je ki o ma mu owo wole ka won le ma fi se iwon ba ise die ki oro aje ati igbaye gbadun ko le ba wa fun won o won ni eyi gangan na ni won gbe siwaju eni ti o je olori awon osise fun gomina Ademola Adeleke iyen Kazim Akinleye gege bi won se ni ipa won o lati le je ki igbe aye gbadun ati igbaye irorun to n yoju ko wa fun awon eyan gege bi won se ni

0: eleyi gangan o na ni won ni won yo gbe le sun awon ara ilu ti won fi ra webe si gomina ademola adeleke gege bi won se so wipe igbese ti baba tin gbe lati bi odun to koja lati le je ki gbogbo e ko le lo bo se ko yo ninu ilu o won ni eyi gangan la won tun fi wa ra webe lodun 2026 pe awon ti se ohun to ye ka won se gege bi ara ilu awon ti satileyin fun gomina ademola adeleke lati le je ko se aseyori wi wole gomina fun sa keji yen ni ipinle osun won ni eyi na la won fi wa wo pe be eyan eyan kin leni ni muso ko mu kikan o won ni gomina ijoba yin afẹran re sugbọn ero wa lagbara si o oro po ninu we iroyin ohun these days na leti ba iroyin na nbe o eba ni ekunrere iyen laaro to ni o gomina ipinle oyo oloye seyi makinde o tin kilo fun awon ori ade o iyen ni ipinle na ipe ki won sora fun oro oselu o bibe ko ijoba ohun yo fi owo oloselu mu won o gege bi we iroyin to se gbe jade laaro yi these days na lo jade o makinde lo so ikilo yi lasiko ele to soro ni afin tutun ti eleruwa eleruwa ti ilu eruwa oba samuel adegbola ele ti won sese se o asiko ti won ti won se afin tutun na on na lo je pe ayeye odun kan ele ti kabiyesi na to tun lo lori oye ni won jo se gbogbo re papo o nibe gangan ni gomina hun ti wa nro gbogbo awon oba ele ti won ni ewo edekun ati ma da si oro oselu ki won ma ba gbe gan ma ba gbe seyin kon ma gbe seyin oloselu kankan ki won si ma se ipe awon se oloselu kankan pe awon gbe sori o oni ipo elege ni awon ba laye ni won dimu lawujo oni ko si ye ki won ma po si ibikan gbeya lori oro oselu nise lo ye ki awon ba laye je baba fun gbogbo oloselu to wa lagbegbe won lai wo inu egbe eleti irufe oloselu be ba wa eyikeyi ori ade eleti to ba yan lati ma kopa ninu oselu gbodo setan lati je ki a fi owo oloselu mu iru eni be o ti e ba fe je ki ori ade yi ki o sun ibi ti ko ye ko sun tabi ki a fori ade ka fi gun gbagede nita o oni e yago fun oro oselu makinde so eleti si waju pe ijoba ko fi owo kekere mu awon oba alade o oni e wo ohun ko si ni dekun atileyin ohun fun awon ori ade na kakire ipinle oyo o wa kilo pe awon ori ade na ipe won ma ri atileyin ijoba gege bi ipe lati ma kopa ninu oselu gomina na tun ke si awon ori ade ki won tesiwaju lati ma gbe ni alafia pelu awon ti won je oba le ti won joba le lori o oro won yi na ni o n jade lenu gomina ipinle oyo loye seyi makinde gege be lo se wa tenu ma pe ewo eyin oba alade eyago fun oro oselu eyago patapata o ohun ti o ba ti kan yin nipa oselu e ma tenu bo o te ba fe ki a gbe yin sita bi omo jo mejo o iyun na jade tan ninu iwe iroyin laaro toni e ba iroyin ohun be ni ekunrere lori oro oselu na ni iroyin iroyin daily post ti gbele jade o nibi ti sowo re eni ti o je omoye fun eto idibo 2027 to nbo iyen ninu egbe oselu AAC iyen egbe oselu African Action Congress ona na pe o omoye le sowo re ohun gangan na lo tin soro bayi o fun enikan to ti fi gba kan je omoye ninu egbe oselu Labour Party to tun je eni ti o ndu je dupo ninu egbe oselu mi ele ti won pe ni NDC ti ohun ati eni ti o je omoye ninu en tojo nse igba ti won jo fe rin ajo fun odun 2027 ohun yen dati baba Ahmed oni se ri oni dati baba Ahmed o lo mo Peter Obi pe enikan to je pe oni jibiti ti n fi ogbon alumokoro yi lu jibiti ohun ma ni Peter Obi gege bi won se se o wa tesiwaju oni nigba to ni odun 2023 nigba ti won fe se eto idibo fun ipo are oni dati baba gan funra re ohun gangan mo pe Peter Obi ologbon alumokoro yi etin lu ni didibiti ni o oni e ma je ntan yin nigba to foro na soju opo x iyen Twitter tele ri o nibe gangan la lo ti soro lori oro ti dati so wipe se ri Obi ati Atiku iyen oro ti dati baba so o oni Obi Peter Obi ati Atiku Abubakar oni ati awon oloselu mi oni won le je ki idagbasoke o wa lori lede Nigeria oni won kan lari mole ni o oni alangba won ogun odun to tin lari soke tin gba isodo ninu le le na lo wa o won ni le na lo do bale si ko dide o gege bo se wa tes waju ngba to ni obi te nwo oni pelu gbogbo ogbon arekereke ele tin da tin lo lati fi kowo je lati fi se iwa ibaje oni gbogbo to nse na bakan na na ni bi igba te eyan agunto re o paso isida o oni peter obi on le nkan ti sowore wa rire ngba ti dati baba fi sita ni jowo na wa ni dati baba o sese nso o toro ni so o sese mo peter obi ni on to so yi o ti pe ati mo peter obi ti pe pe oni ogba arekereke oni jibiti kan ni oni ewu e sa ja ma wo gege bo se tesiwaju iyun na wa nu wero yin daily post oro pon be jowo re lo nsoro lori oro ti dati baba so o iyen laaro toni e lo gba change iroyin won ninu wero yin daily post e ba ni ekunrere oni opolopo awon agba ninu egbe oselu APM yen Allied People Movement won na ni ti e ka ti ipinle Oyo oun lo je pe gbogbo won ni won ti digba dagbon won o I to gbe bag gbe bag I to gbe blue case abi gile mo pe o gbe o I to gbe nylon bag o gbe o I to gbe ganamos go won ni gbogbo won ni won digba dagbon ki lo de bo le nlo won ni je ri awon to je pe ogoluwa ati suru lere ijoba ibile ogoluwa ati suru lere ni ipile Oyo oun lo je pe won ti digba dagbon won ni nbo lo wa da awa ko na egbe oselu APM o ibo le wa nlo an lo na egbe oselu ADC ni ibe ni ile egbe ora gbedunle nbe die oni Action Democratic Congress ADC la won lo bayo gege bi awon agbe oselu ohun yen nu egbe oselu APM gege bi won se kede wi pe e wo awa nlo e ma pe wa lo mo loselu APM mo o ati darapo mo egbe oselu ADC be na ni won ni awon darapo mo egbe oselu ADC lati se atileyin fun Apostle Taiwo Oladeru ati Alhaji Bashiru Ganiyu ele ti won je omoye ninu egbe oselu ADC ohun won ni iyi gan na lo je wi pe awon fe se atileyin ele to lorin eyin fun won o won ni iroyin to jade pe awon ti ko na egbe oselu APM won ni ki se ro o won ni awon gbara digidi gan ni o won ni agbo awon ti feyin rin o ti ti ma gbara de ibi ta awon si ti fe lo agbara ohun latari eto dibo odun 2027 to nbo won ni egbe oselu ADC ohun la won ti lo iyun na jade oro sipo ti won yo leyo kokan ejeje ti won fa ko mo okun eyo o e lo gba change iroyin na ninu we iroyin daily post laaro toni eri gomina are orilede America Donald Trump alai di gbibai lo wa leyin mi o o duro ti mi gbogbo ero ngba mi gbogbo oro ti mo nso ni Trump n tele mi leyin o Trump gan feran ti o feran ero ngba mi o ta lo soro Atiku Abubakar iyen ni to je omoye ninu egbe oselu ADC Atiku Abubakar lo so wi pe are orilede America wipe digbidigbi bayi oun na ni are orilede America n be pelu gbogbo ti oun ni lokan lati se o ni gbogbo ero ngba oun lati da owo iranwo ori epo pada ni so orilede Nigeria ki gbogbo o le lo bo se ko lo iyen awon afojusun oun o ni gbogbo bo oun se n yopo mo okun e to oun so to oun pu to oun ro ninu ile to oun so sita o ni gbogbo e patapata na lo je wipe are orilede America Donald Trump ono ti ohun leyin bi igba ti ike to ba wa leyin abuke ni o ono duro ohun leyin ni o Atiku na lo soro ilana ojo Aiku Sunday nbi to tin salaye wi pe sheri lori oro epo subsidy ayo subsidy ayo subsidy ada pada oni te ba dibo fun mi mo se ntenu mo oni alagbede ohun to nlo ni lodukan o lo nfe mami jade ni oni e ma foro isewe e ma fi sawada to ba tenu bo ede bad oni ki mo sere oni je rodun 2027 oni eto dibo to nbo oni e dibo fun mi ki nda re lorilede yi in da subsidy pada fun yin eyan mo Nigeria e mo ma gbadun koda are orilede America in tin be leyin mi bi ke bayi o oni gbogbo ero ngbo un pata na ni are orilede America lo so pe kare omo yin ori e pe ori e wa nbe gege bi eni ti o je agbenuso Atiku Abubakar ni Frank Shaibu un gogo na lo soro na lana fun awon akoroyin nibi to ti ni ise ri Atiku Abubakar un lo je pe are orilede America digbi lo wa leyin lori wipe yo da owo ranwo ori epo pada iwe iroyin daily post na lo tita bi omojo mejo laaro yi e lo gba change iroyin na e ba ni ekunrere latari oro Atiku na lenikan na tun soro olojelu o to je omoye ninu egbe oselu Social Democratic Party SDP iyan Adewole Adebayo ihun na o jade o gba ticket are ninu egbe oselu SDP o iyan Adewole Adebayo o ni ewo mi ewo bi ewo wo suwo bi eyan mo Nigeria e wa gbe eleyo ki soro enu o ni ohun o se enu o ni se ri kete ti e ba dibo fun mi ki mo di are lorilede ye ko se ndo fun loko ti oni ro ko so do ara re o oni se ba yi di a tin de are lorilede oni se ri petiro iye epo robi wa eleyo te fi gbe sinu moto te n gbe sinu maruwa gbe sinu okada ite n da sinu generator yin yin awon alupupu amunawa oni gbogbo e ati gas te mi n dana nle ati ti awon ti won awon pileni yan kojo ofurufu ti won lo oni gbogbo e patapata n je pe laarin osu mejila yen 12 months lo je pe te ba idibo fun mi ti mo di are lodun 2027 oni 200 na le mara lita kan aduwe volon adebayo na lo so le idi mimo ni pe ewo edibo fun mi lodun 2027 nigba to n ba won agbejo pa won niroyin soro lorilede Nigeria iyen news agency of Nigeria nibe gaga lo tin na foro jomi to roro pelu e nilu abuja lana ojo aiku sunday o nibe lo ti wa ni cherry oro ti mo fe so yi ki se tenu abi tete boli oni ewo ka e ba edibo fun mi tomo Nigeria ba edibo fun mi lodun 2027 oni 200 naira
1: today great music and a fantastic team
0: le mo ra jala lita kan le mo ra o ni ewo o ni opolopo awon ile ifopo ile ta ni lorilede Nigeria lo je pe o ti di afiyin tegun fi so to je pe tawun ba de be ba won se ni o ni gbogbo to ti je pe o ti jera mole ta ri se o ni gbogbo e la se to ti je pe igba ye igbadun la awon orilede Nigeria won ma se kini won ma yodu keluke ni bi igba ti era to ba ri sugar to ni won ju sinu sugar nla ni sugar nu apu kan ti era kan wa wa o ni yo ma gbadun ni yo ma lo yo ma bo gbogbo o kan ma doyin gbigbin ni o ni gbogbo awon agbegbe gbegbe ele to ye ka tun se awon nkan to ye ka se lorilede Nigeria o ni gbogbo e lo won se talent to soro yi omoye ninu egbe oselu SDP Adewole Adebayo o na lo nro gbogbo awon Nigeria pe ewo e fokan bale ewo gbogbo e gbogbo 200 naira le mo ra lita kan nbe nu wero yi laaro yi punch don lo ti ta won ni arabirin kan re o eni odun meta o din ni ogoji yen 37 years o na ni won je omo orilede Nigeria ti won ni won ma nwa bayi o latari irin ajo kan eleyi ti won ni orin lati orilede Nigeria ni ilu Eko wanbi won lo si orilede Qatar won ni irin ajo Eko si Qatar lori o won poruko arabirin ohun ni Saratu Jibo o ni won ni won ma ti nwa bayi a mo ri won ni irin ajo lo ma rin Eko si Doha iyen ni orilede Qatar o ni won ni o ma gbera o won ni koda oko papako oko ofurufu to wo oni won pe ni airway flight ele ti won ko number re sibe lojo isegun ose to koja oni won ni o ma rin ajo aburo re abegbon re ti won pe ni Jonathan Jibo ohun gangan na lo ke gba jade sita iyen lojo Saturday ojo abameta to koja o lojo po x pe egba wa o e saanu wa o a ma di Saratu a ba o ti travel latojo Tuesday a ri o e saanu wa o ni Doha lo lo o se ayo lo debe ni abi bo ni a ja gbo pe boya plane kan crash won lo ti ye ko debe a ri pe a gbo nkan kan pa re o Jonathan ni se ri Saratu o lo je wipe gbogbo number eleyi ti a le fi ba soro lati pe koda loju opo WhatsApp na agbiyanju lati ba soro won ni nkan na lo nja si o won ni koda o je pe oko papako oko ofurufu to wo won ni iyun na ni awon network ofe eleyi ta ma pe ni wifi won ni o wa nbe e ko si ma fi ba wa soro pe awon ti de Qatar o awon ti de Qatar o ibi lubo mi na gba won lo o sugbon gege bi won se wa se ni alaye ti won gbe sinu wero yin Daily Post laaro to ni una na ni eru nba awon wa eyan awon Saratu igbede ba ti ri Saratu to gbera lati ilu Eko to lo si Qatar iyun na jade ninu weroyin laaro to ni
1: in making you the best entrepreneur you can possibly be.
2: Yes, so my people, this is not Jordan Drive now they listen to, so get better information. Won't give you no move an inch, but if you don't say one move your radio with you.
3: Hello Lagos, welcome to
0: Tawon ba mi o sha Saratu le wa o pe e wo e ma da sin mi ki ju die. Agba ẹ̀sìn Islam kan re o ti apa ariwa Now, ni won ti ro gbogbo awon
3: Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day, every day till payday.

Breadwin na idile kan nu won ni ona won ma ti ri wi pe won ma ti jolo ni pe o ti awon meji mi to si je pe awon se lese yana yana nibi ijamba oko ele ti won ni o waye ni ojuna ibafo si ilu eko ele ti won pe ni kara si ibafo won ni awon agbegbe yen gangan ni ijamba oko ele ti o ni agbara ma ti waye o iyen ni nkan bi ago meji la koja iseju meta ooro oni oni won ni ijamba na ma waye gege bi won se ko won ni oko ti o faragba ninu ijamba na oni won ko sinu ati plate number re won ko won sinu iwe iroyin laaro yi eni ti o je agbenuso fun awon ajo ti won ri si oro oju popo iyen FRSC ti eka ti ipinle ogun iyen afolabi odusin oni na fi di isele na mule fun awon akowe iroyin daily post gege bi o se so pe ere asapaju de on gangan na lo fa o to si so pe eni to se okunfa ijamba yi na lo je pe won ko damo won mo odusin ni eyin na lo je pe awon ba oku awon eyan nle ile ti won ti ba isele na ko to di pe ipinle ogun gbe awon oko wa ita mo ti ambulance ti won fi n gbe awon eyan iyan oko pajawiri won ni won gbe de o lati gbe awon ti won se lese na lo si ifun itoju ile ti o peye gege bi o se te siwaju o ni ijamba yi lo je pe o waye ni owuro kutukutu hai ti se ojo ni o ni be na lo je pe emi na tu waye na ni ojuna na no tu salaye awon opolopo nkan to sele nbe eleyi ti won so ati awon eyan ti won gbe mimi ninu awon ijamba to ti sele loju ona na irun na wa ninu we iroyin daily post laaro toni ko lo ma sanu eyan wa ko a ma nso e ma se jeje loju popo e dakun dabo ko lo sanu

0: kati ipinle na iyen sp nafiu abib gege bi o se fi oro na sita loni tin sojo aje monday eyi na yo foju wi na ofin o ni iru chele be na ti waye ni ojo kefa ninu osu to ko osu ta wa ina ni ni odun igangan won ni eni odun meta le o le ni ogoji 37 years baba ni ilu kan ti won pe ni kari oni won ni oyun na o ti wuru wa be won ni iru isele bayi gangan o tu waye ni ilu na ko lo nsanu e wo e lo gba change iroyin na ninu we iroyin punch laaro ti toni e ba ni ekun rere laaro yi won ni owo ti ba awon meji kan ti won je afurasi o latari pe won ofo bogilari ile kan ti won si lo je iphone won si ta iphone ohun ni 25000 naira ba won ti ba won olopa ipinle osun osun ni ilu osun lo ti sele ipinle osun won ni won ji iphone 12 won wa ta ni 12 20
1: the voices you need at work all day every day till payday are

0: O si ani ani a da to lo buro mo laarin won.
1: O ti yan lorun ni gba kan ko yan lorun mo. Ba ma do je ipi mi.
0: E da toki dagbe.
1: Ire olorun mi. Ire ori da lenu mi.
0: E da wo ni de mi ateyin te gbo mi losan.
1: Aye o. E mo ja ke olorun mi.
0: Ave be tin fe lasiko e ma gbohun mi re gbere okun e fufu lele tin fe lasiko e ma gbohun mi re gbere osa
1: ti ajo le bi o ye
0: ike eyan abuke la de titi re bo ba doro ka pere
2: jo
0: ka so jinle oro latenu awon agba yeru okini mi olofa mo jo
2: 105 fm
0: mi eru lo mo ila ka jo mo lon le baba to bi mi lo mo
1: olorun mi
0: ola gun ni to de
3: ologba o pe
0: akola fun gbo
3: adede sugbo ijo to so
0: emi asa sola ni temi tori asola lomo lo
3: adede
4: yo mi ni no dread problem ina do mi ni
0: olorun so e ku le mo ki yin e ku ataro oni osun abo a ni se lasan lagbara olorun ba mi ala orabi
5: ope ni aye sale ohun tele oju temi pe soke iho
0: olorun dakun ba nda gbogbo awon ton fe mi won won ba nda won lola
5: awon mi to
0: gbogbo awon lolufe mi tan ti wa ndi ero radio ton

0: dojo ko gun ju ninu gbogbo omo ti obi ba
1: se
0: mo nigba to de awon arin kan won ma awon ma
1: se Jordan
0: e fe wo ipele kewa to ba ti wa ni ipele kesan to fe se fun to ba ti se fun ya re bayi yo pada si ipele odo ni yo lo tun mu lati bere ni nji mo gbiyanju ati
2: season
0: ni wi pe nkan ma npada daru fun won n gbogbo igba ton ba tin se fun ya won oda yawo mi kini mo tin sakiyesi ki la tu se
3: awesome talk every day
0: e ja se ba e ma ma lo ma fun won ni eyin awon iyen person e ma fun won ni eyin awon mo e je ke mi o tun ma lo gbe fun won yawo na o tun

0: owe to ni owe ta mu wa lori eto losan yi e ba n pari e te ba ti ba n da seto e ja fi se ni ala fi bo okun sokodo owe to ni ni adegbo fohun --- hello e ka san o re hello e ka san o yes sir
1: bo lara o
0: adupe lowo olohun
1: ante adupe jale na
0: ami
1: nipa oro te so
0: beni ma beni sir
1: o gbangban aku padua na ni o ate ramadua ni o ona ade gbadua re ayi da pelu golo
0: ami e ba pari adegbo fohun adegbo fohun
1: adegbo fohun ni na yoko sune ni lori
0: e seun e ma ba nbo 09063352 ati di de lozo enu elo e ka san sir
1: e ka san
0: yes sir o ko yin o
1: mr maruf la ka lapo ko
0: e kaabo mr maruf
1: ara ta ba ni godi sir
0: ati dupe lowo olohun
1: e pele anisha re
0: ami
1: oh eni e ma ni suru ni o ti ba suru o beni adegbo fohun lo mu ka ye ko sunle ni lori
0: o da e seun e ma ba wa bo sir adegbo fohun --- elo e ka san o
1: e ka san o e ko eto
0: yes sir
1: Mr. Latif lo n pe yin lati ilupeju
0: e ka bo
1: se oro te gbe wa yi e so fe ni na wi pe ko n so won nikan o wa be ka kiri ni talukun ro ti e mo bi aso
0: ni o n daso bo ni
1: ṣugbọn te ba igbe te bere gan san te bere awon lo si be
0: won lo be
1: pe se e se a le gbadura ko bi ki ye ni ku ka ba le raye gbe kanu lo fe ma di wa lowo ati raye gbe ẹjẹ kókó lọ náà kò jù bẹẹ lọ
0: ẹ ṣeun ẹ bá ń parí òwe rẹ sá
1: òwe ń
0: adegbo fohun
1: ní mọ iye kó ṣu lé ní lórí
0: ó dà ẹ ṣeun ẹ máa bá wa bọ̀ sá.
2: Listen on the go at www.jordan105fm.
0: ẹ máa yí rẹ
1: lójijì ní
0: ẹ adúlá.
1: tó bá máa dé ọjọ́ kí ayé gbé
0: adegbo fohun
1: lo je keyin
0: o je ke yesu le lori uta e ma ba nbo te ba gba dada 09063352 hello e ka so ma
1: On
2: social media, Facebook, Jordan105.5FM, Twitter.
0: You do your voice, you pada, Oda, Kosuala. Oda, Kosuala.
2: Jordan105FM.
0: Ain't a lot of good, you know. Hello, Kara. Ekaso. Hello. Oda, I'm going to read you that problem. 09063352. Won ti mo bere ni wipe nje o da ge eyan gbadura pe ko bi eni lo tori wa fe rona lo hello
1: hello ko se gbadun
0: e ka san sa
1: hello ni pa la ka yi
0: ami
2: Instagram Jordan 105 FM Lagos
1: ke gbe wa yi o to lagbara to sele si ko sele si ni ami to suma ni gangan ba dada yi
0: oruko yin sa
1: oruko mi na kan ni aje kan wo lati ti owo ta wo ko afo
0: e ka bo sa
2: listen on the go at www
1: so me se ni ye lowo gangan ni wa like and like so
0: ami
1: emi aje ko fitin ibi te yan sare di mo sare gege bi so ti bi ti mo wan de ati christian ati muslim ati ri oju kan na na ni mo wa fo kan keji mo wa lo gba wa du enikan fun me ba ye so ni video na ni mo wa ri woli yen baba yen lo wa so fun mi pe ego kan be ni ego baba mi kan be baba ni gẹgẹ lohun pepe mi baba mi ti dafe ego yen pe ego yen wa binu pe nigba ti ma gbe n jade kin to le je eyan
0: kabiyesi olorun
1: won debi pe o so fun baba yen so fun mi pe atẹgun rẹ ti n fẹ lawọn ọmọ mi otọ de ni o de fẹ lawọn ọmọ mi looto baba ti mo wi n fa igan so ti so ego yen baba yen so fun mi pe

si o ni robinu ji okan on ti on la koja olohun mo nipa re maro pe ko ri o maro pe ko gbo o gbo olugba la joko ni afin re lohun won seun to wu ba ba pe bo ba dahun olorun la ki ba tun pe bi o tun dahun koni ko ma jo lohun mo maro jina o se o ti gbagbe ninu iwe jeremaya ori ikini esa ikarun oni ki a to bi o lati gba ti o ti wa ninu oyun oun ni mo ti mo ti mo ti mo wa de ererin ayo okan siri be ni o oju ki pon isin komala

wo ba gbagbe on gbogbo mo fe ko se ranti Job ninu iwe mimo Job ori kokan di ni ogun ese ikarun di ni ogbon oni emi mo pe oludande mi nbe laye ibi ti iwo na tin gbo mi so wi pe oludande mi nbe laye oludande re wa laye agojo pipe iwo ni robinu ji oko oludande re nbe laye obirin onisun eje wi

0: ni ipe ni ogbo mi iwo ngbadura fun awon eniyan olorun gbo onko wa ti o nla koja to dabi wi pe olorun o gbo olorun gbo olorun gbo imokale re olorun joko olorun
1: o mo jordan

0: pẹju lori awon omo re ina jorun o gbo mi loni ona la fa awon omo re o Jesu Oluwa wa amen ipade awon abiamo gbogbo eyin abiamo ni Eko ati agbegbe re to ba ti di ojo kokanlelogun ninu osu ta wa yi iyen ni ojo medogun oni ni ipade awon abiamo yo bere laarin ago mejo aro si ago mejila osan adua wakati wakati ni gbogbo akoko ta fi gbadua fun omo yi bakan na olorun fe lu adua yi lati ja awon omo kan gba lowo egun ati epe akuri ta fe gbadua le lori o na ni afurugbe iwo na ri po wa labe isakusu adu ojo meje yi ti olorun yo ti lu o lati ba gbogbo ise okunkun je ninu aye awon mo re ni thursday ose yi mo mu aworan omo re bo oluwa ni ka gbadua yen oluwa mo je ki aye fun mi ni royin banuje lori awon omo mi mo je n gbaru yen kun bo de se n gbadua yen iyanu ma sele mo mi si thursday ose yi tori pe olorun yo bi awon omo re wo o si rerin ayo lori won ni oruko jesu ta fe fi gbadua na loni ni wipe oluwa ko awon omo mejo fun iyanu yan won fun iyanu yan won fun iserere yan won fun aluyo yan won fun iranlowo yan won fun ojurere yan won fun ase rorun ma je ka awon omo mi wa ni pu eyin ma je kan seru egbe ma je ki ipa tabi agbara kankan ma je ko di won lowo se ri elomi ma ma wo awon omo olomo loke a ri pe won serere won laluyo ogo won yo be ni ran won se o ma ma wu adua ti awon yen gba omo won kilo ti won na ogba se ri eje nsu asiri kan fun eloni ni oro olomode elomin to ti sore daniwaju olorun ha olorun gan mo wi pe omo re gbodo jeyan omo e gbodo laluyo je nsu asiri nla kan fun eloni mo fe ko wo ewu kan ti n pe ni ewu agbara mo fe ko gba mo je mu kan ti n pe ni dandan ni ki aye awon omo mi nitumo je ajo gbadua je ki olorun be awon omo re wo je ki igbowole olorun wonu aye
1: lesson on the go
0: je ki idawole olorun wonu aye won je ki gbogbo ipinu okoko lori won de asan je ki gbogbo owo adini lowo ko gbe je ki gbogbo ogun ile oko ko jona je ki gbogbo ogun olufiso ko jona je ki ise ota ko baje je ki moje mu ota o baje je ki egun opare ati epe lori aye awon omo re fi ara re si ati wa oluwa ki ran awon omo re le se ki ogun won le yo kaanu le fon fun won ki won le tayo ki won le de bi aseyori ka won le ran le laluyo ki won le ju awon egbe won lo ya gbo nti we Isaiah 54 verse 13 ya gbo nto so yes
2: how si ko gbogbo awon omo re
0: how si ko gbogbo awon omo re
2: lati odo oluwa wa
0: lati odo oluwa wa
2: alaafi awon omo re yo se
0: fi awon omo re yo po how ko awon omo re lati odo oluwa wa iyan ni pe olorun yo dari won yo to isise won olorun yo mu won de ile iliri olorun yo mu won lo si ibi giga olorun yo gbe iwo won soke o ni alaafi awon yo po won ni finira lu aye won won ni fogun lu aye won won ni fi ijakule ijakun ni fi ijakule lu aye won won ni fi amubo lu aye won tori pe owo olorun yo ti won leyin mo je mu olorun yo gbe won ro ife olorun yo se lori aye won anu yo fon fun won mo fe ko gbadua owo oluwa dari awon omo mi sibi ti iserere won wa gbadua yen dada owo oluwa o dari aye awon omo mi sibi ti iserere won wa owo oluwa dari awon omo mi sibi ti aluyo won wa owo oluwa dari awon omo mi sibi ti anu re wa owo oluwa dari awon omo mi sibi ti igbedede ati aluyo wa mo fe ko mo gbadua yi oluwa gbogbo nta npe ni inera ti ota fe fi ba awon omo mi rin ajo ina jorun ina ma jorun ina ma jorun to pa kokpe awon omo mi yo wa ni alaafia gbogbo nta npe ni inera gbogbo nta npe ni amubo gbogbo nta npe ni ifaseyin gbogbo nta npe ni ijakule ti ota ti pinnu lati ba awon omo mi rin ajo loruko jesu oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona e ma ma gbadua ise okoko ti ki je ko mo se rere ise ota ti ki je ko mo ogoke owo okoko ti ki je ko mo laluyo ta ti gbedide ninu okoko lori aye awon omo mi mo pa ni ase oya ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona gbogbo agbara adini lowo gbogbo agbara asoni deru eyin gbogbo agbara apado ogo ati irawo ta gbedide san mo mi e jona danu mo mo igbadua yen dada oya ma jona omiran okoko to nba mo mi meji jakadi ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi omiran ile oko to n ba won omo meji jakadi ina jorun mama igbadua omiran ota ile oko to n ba won omo meji jakadi pe ki ogo won mo yo pe ki ran won mo se pe ka anu mo fon fun won loruko jesu ile gbeje ile gbe mi ile gbeje ile gbe mi ile gbeje ile gbe mi ile gbeje ile gbe mi agbarorogun to do bi odi niwaju awon omo mi o ya ma jona ma jona ma jona ise orogun ika mo je mu orogun ika to du oniwaju awon omo mi pe won ni serere loruko jesu o ya ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona e gbadua iwo mo je mu ibodi ota iwo mo je mu ibodi okukun ti mo mu ko mo gbianju sugbon ko mo ri ere gbianju re ninu aye awon omo mi mo pase o ya jona o ya jona o ya jona o ya jona o ya jona o ya jona gbogbo owo gbogbo irugbe gbogbo agbara gbogbo ise okukun to dide lodi si serere awon omo mi loruko jesu e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona jesu oluwa wa emi orisa mo je mu okukun emi airi omiran latori so to ti loko to ti fe yawo to duro bi adina mo ni niwaju awon omo re loruko jesu ina jona ina jona ina jona ina jona anjanu aifojuri to ni osona fun omo re to ni ko sogo to ni o se aseyori loruko jesu ina oluwa jona ina oluwa jona ina oluwa jona ina oluwa jona ina oluwa jona ina oluwa jona ipa ota ipa ota ipa ota lori awon omo re ko jona danu ko jona danu gbogbo nti okoko gbe sinu aye awon omo re to sise atako si serere aluyo ati gbedide nu aye won ni oruko jesu oluwa danu sun oro ijade si o mo so tele bi woni aye oni di omo re lowo aye oni taku omo re ogun omo re o yo iran won yo se jesu oluwa wa amen gbo ni aro tozi mu foto awon omo re dani oluwa mo je padanu omo mo je so mo nu labe isakoso bo tile ko ri aye mo je ofo mo mi dajo ota mo je ofo mo mi dajo okoko mo je ofo mo mi dajo laarin ago mejo aro si ago mejila bakan na isoro alabi amole kan si bakan na ipade alabi amole kan si akori sa keji ninu odun yi o na ni aforugbe iwo na mo bo lati on the 21 wa gbadura fun omo re enikan ni mo fe stay mi fe lo aye wa nu church to le sun si wa taku Olorun lorun ko yi aye awon re pada ko gbe won dide ko ran won lowo ko da won lare ko so won din se waye wa da ki agbaro kokun kankan ko mo se di won lowo mo mo bonu pade alabi amo lati on the 21 mo fi adua isere wa gbadua kono la ko gwo yo ko gbaro yin ayo lori awon omo re ki gbogbo ise okokun ko si baje lori won ni oruko jesu e gbo eleyi o bo so ma de church laaro thursday re o ati ninu pade alabi amo locate abuli egba tabi fagba gbe kada tabi ko lidi motu e ola niyi last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin arogun state elegbamadia ijaye power line maujoso kola alakoko wole egbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro mo bonu ipade thursday ose yi mo bon ninu ipade alabiamo ti o be lojo medogun oni mo so loruko jesu ogun oni bori awon mo re ofa oni ba won ogun won yo to ba ni adua to fe ka fun won lori awon omo re message mi lori whatsapp number yi so pe baba woli adua bye bye bye ni mo fe prayer request e send e si wa lori whatsapp number yi a o sise lori e o se pada wa ni eri gbo eleyi to ba n gbo mi ni igba kokko pe mi sori number yi bakan na ki n sure si aye re kona re o la 08085 60 97 02 08085 60 97 02 08085 60 97 02 mo pa ni ase lati oni lo wa gbaro yin ayo lori omo isele ti o sele so omo re ti o du e ninu isele ye ko sele isele ayo ko sele gbogbo e te reti iroyin ayo lori awon omo yin e gba iroyin ayo e gba iroyin ayo e gba iroyin ayo aye oni bo sunko lori omo ofa oni ba awon omo re jesu oluwa wa amen
3: Alabiamo Prophetic Prayer Conference. The Padia Draft Mugabiamo to Sheta, Latin Dua Drako, Guarugo, Gelurio, Ikejiru, Lodu 2026, Akuri, Afurubi, Bisoa, Lala, Reluriomo, Commander Jenny, Kole Nilani, Irubinio, Tobatitasco, Latija Momo, Iko, Nepa, Omoton to Reche, Lala, Loni, that would fire Lugigi, Kuanelis, Suara, Reatioma, Redina, Koshemu, Koshefo, Kafamwe, Kainia, Luluashen, Kosi, Padia Drai, or John Medi, Luja Drai, Yofimaro, Berlati Monday, September 21, 6 Sunday, September 27, 2026. Ago mejo wuro la dura yo ma bere lojojumo wa pade wole akomoleyin folohun so ti gbogbo eyan mo si baba ilere ase ati olugbalejo baba dura prophet michael adefisoye orin emi latenu kemire hobot atawon akorin ijo alabiamo prophetic prayer conference 2026 ikeyiru re ma waye ni Christ apostolic church anointing with fire prayer ministry Abraham Ezomo street off Aden road Adetola bus stop Lagos olugbalejo prophet michael and lady evangelist olugbumi adefisoye telephone 003-462-8479 at 002-203-538 iwo to for me, give me, Lord, you're my Lord, fire your car, Lord, go, Jesus.

0: tọlọrun ba fun mi lori ofe ati bai soro ni ma ma so fun o pe bo ba mo bi ati mura ninu irin ajo anyomo o sese ki kan ma daru lowo e o ba se ogun bo ba je eyan laye bo ba ni kankan ti aye ni o koja pe mo sise ibi ti opolopo wa mo ati ti awon obi wa fi ko wa o ni se won fi se ko wa sugbon won fi awon ipele ki aye ye wa aye yi bi ori ike lo wa. That's why ni Psalm 82 fi ni agbara pe won mo won damo te ba ri eni to ndamo be ba ri eni ti aye o ye fun ko mo wi pe aye e ti ye po lori ike iye ni wi pe aye e ti ye po lori stage ti Oluwa gbele tabi ori nkan ti Oluwa gbele. So ri gbogbo wa la ni ona ti a nto ti aba ti ye kuro ni ona ye igba ye ni kan daru mo wa lowo je salaye e fun o to le fi ye o to ba je po ti ri train ri wa ri pe o ni irin to nto ko le rin ori ile be na ni irin ajo aye wa ri Olorun mu ko rin ori ibi kan ta ba ti le ye kuro lori e igba ye o ni kan daru mo wa lowo ma ro pe o mo se se rara o mo se se ike anyomo tabi ilana ti Olorun ni ko to o ni ota ti je oko lori e David wi pe won mo be ni ko ye won gbogbo aye won ti ko lori ike olufa ti won fi dabi eru ijo mo di to fi dabi pe nkan daru mo e lowo so gbagbe lana mo so fun o pe bo ba mo ilana orun lori adua to ngba awon adua ye won ma yi danu mo e lowo bo ba mo ilana orun lori bo se le gbagba yori adua o ma yi danu mo e lowo be na ni bo ba mo ilana aye e bi Oluwa se laale wa kan ma gbadua wa ma gbadua lori
1: www.jordan105fm
0: adua da be ni adua woli da sugbon bo ba mo bi won se ngba wa ma gba ko de ni gba be ni sa.
2: Everybody, this is the sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic.
0: Ah, mole sofo olorun je so adua adua fo on gba ah adua adua niye adua ngba awon to mo padua ngba on gba sugbon bo ba mo ipele ati ipele ohun to ye ko mo o ma dabi padua ogba ma je ki adua je exercise fo enikan do mommy daddy mi mo fe beyin lale ma je ki adua je nkan to kan gba ma tele mi ma tele woli mi tori pe mo gba adua to gbona to gbona wa nkan to ye ko mo ko fi gba adua bomi dada gbogbo ire ajo to nrin oloni ipele ipele ipele be ni bi pele kokan

Ruba, o lo ba re ni le kan ton pe ni le tobu laarin awon eniyan lasan won bere si lo oku e won fa danoru loju e saarin awon to nlo oku e daddy misa won fa danoru o ni o je ko pade awon to ye ko pade won fa to daneniru won fa je danoru o lo ba o o lo fi bo si owo olore agadun bi are nazatelia yaba won fa je donoru ti o je ko re bi orun se fe ko re won fa je donoru e ti o je ko pade awon to ye ko pade ofa aje donoru e to ba awon mo lati nu oyun e ti won fi pade olore ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade mama o ye ko se amigan ni o ofa danoru o lo ba awon mo e

0: to ba so won le mo enikan to mo everything enikan to mo everything olohun ni kan so ni ohun ta won ba de mo ohun na ma baje ohun to ba mo won le baje so wa ma pe mi nkan meji ni o ma lo kan oni boye ma se o de ma fo ni bara ni kan o ma o de ma break laro Tuesday o do ba fi break do Tuesday yen wa to ba ni wa ri church bo pe mi ma so fun e to ba le ri ma bo church wa fun e ni church ojo Tuesday yen wa nu awe oluwa lo so fun mi be oni ago mokanla o koja iseju mokanla ni ka break 11 minutes after 11 lori ka break ni do Tuesday igbe aye de ma yi pada o wa ti awon ese ibu o ni pe nitori oro Jesu o lo ma ti se ibu o wa ti awon ese ibu bibere so pe awon de ya de bi pe o pe awon ladugbo e mini o pe awon ti won tin to tin ri eja meji meta merin mu tele to nwori nkan kan mu lati wa ran lowo olodum ma ran yen lowo Jesu oluwa e ti wa ti da soro e o ma yi aye eni yen pada ni ohun to ni o ba le se ohun to ba affect eniyan ohun ti agbara eniyan ba ka agbara Jesu lo le ka ma bo njo Tuesday oni njo Sunday ola ni Monday aro tunla ma bo wa ninu awe tori ohun to ma fi break ma pe mi jeki nombe wole to ba ri a ma fun any church bo ma ra nkan meji wa tori pe ma ya kin to e o ma kin to e eni ti aye o ba fi le to ba ta
1: www don
0: wo ko ni ta o emi o kin paro fun yan ti a je ba n de laamu mo fi olodum bura ko si bo se le da to ibi to da de ibi to da de olodum ni wa be jade no ma condemn we de to ba se da si ma se condemn we si ti a je ba n de laamu ohun te ma fi break yen olodum to ba ni nko aje lara e to affect yen o ma ku to ba ni ijakule o ma ku to ba ni amubo o ma ku mo so fe nikan o te ma fi break yen ta ba test on Tuesday just only one psalm ta ba kasi to ma gbe bomb sile bayi ko ni debe ko ni debe ko je bomb ko ni debe nibi to lagbara de sugbon asiri oluwa o nbe pela won eniyan titi e ohun ti ba mo lo mo ohun ti o de mo o gaju eniyan lo so eniyan kini afoju di so ma foju kere nkan ba se npe be ko wa yi iwo na wa ko wa gba ire lowo Jesu aro Tuesday nsi wa ri ori ofe ohun to ma fi break yen to ba ni ko awon agbalagba to wa la to n di e lowo o ma baje because ti a je ba n di e lowo yen paro fe o to ba ta 1000 naira ni 100 naira won ni be ra owo yen ta re ba n di e lowo eni ta e ba n se ki mo se o eni ta e ba ti n se won ki iru won ki mo se o no bi so pe eni ta ye fe ki ni arun kokan lara be eni ta ye ba n da laamu arun wa lara e o wa wa dide wa gbe igbese to olorun n lo mi program laro yen afoju laju ade ti gboran awon to ri yanu awon laisan won gba mu lara da a lot of miracle lo sele nbe ni laro so ba bo laro jo Tuesday ka gbadura fun wa ma pe mi ni o wa ma pe je ki nbe wole to ba ti wole olodum ko rire o ti o ba wole na ma bo njo Tuesday number ko pe ni ma pe lale yi e ko ni ma pe ko de ma pe si daddy kini ka mo njo Tuesday o ma ra nko meji kan wa meji lo ma ra oni bo se ma se meji ni wa fun ni bara nikan tabi were ti ma pari etan were lo daju to ba ri were fun ni bara to foju but to ba ri were ti were ba ti gba lowo e oko rire to ba ri were wa fun afoju oni bara elekeji ikeji oni bo se ma se keji itori meji ni bo to ma fi break yen na oni ma fi break wa ri in church wa fun e ohun to wa lara e tori to ba n jeun loju ala awon jina fun e ni nkan je o olohun o ma di ogo eyan lowo o de ma n fa isan ojoju ala o de ma n fa ikorira to ni ko to nje yen ki so nje olohun nkan ni won yi pada lati fun eje kon le da egbisi e lara egbin ikorira amubo kon le da olorun sori ipalopo ju ala awon te ri yen to ma be ni osun ni oju ala yen e bora ni won kon gbe awe ni kon wo ni to ro pe ti awon ba gbe awe ni yen wo ibu loju orun bo emi ego ni gba fun won gba wo ewo ni e bora ni won ohun ti o da na gbe siyan lara bi amubo bi korira bi egbin bi wosi don gbe siyan lara ohun ta ma lo e ma binu fun voice mi yen o ati sise oluwa gan ohun yen ti o ti re ohun yen but jesu ni agbara wa ohun ta ma lo njo tuesday yen ti a ma fi break yen e wa ri pe te ba ti fi break bo to wa lara yen ti o da ma baje owo aye ma kuro ise ota ma ku so e ma pe mi dadi kini karawa lojo tuesday ago mefa ni pade si mewa lojo tuesday aro tunla ni o aro tunla tuesday ni ago mefa laaro si ago mewa laaro ni ko de tede ma pe address ma de pe phone number fence gbo phone number yen eyo kan ni ma pe make sure pe ale ti o ba wole abi to ba pe tawa kan pe lowo bi a mo receive call lowo o wa pe mi o le gbe pe lola daddy kini ka mo anjo tuesday ko wa se ogun ye wa rise wa rowo wa ta olohun awon ti won fi gbo awon ton fi esile to ko ninu aye e torun e lowo olohun ma raise awon eyan mi to ju won lo I'm telling you the truth to ba se se yi olohun wa dupe gan wa dupe ilaro a se deni eni kan so testimony o wa njo friday laaro oni shop o de ni oja mere pe oja yo de tamo boy pa brand lojo friday bayi to the shop o na won to hun ti e riri awon to bo nraja ri na be si bo nraja o so ni ano saturday to a se program eni friday saturday and sunday oni oja to hun ta oni for past 6 months olohun o taru e o so lana fun mi olohun o taru e omobirin kan na oko e ti lo ti pe to file pelu omo obi mo merin foko e oko e file won gbe ni beshi ibeshi won gbe ojo friday yo wa ojo saturday loko e pe oko e be si nbe oko e ni ki lo fe oko e afun ni 500,000 ori ko present ta oja to ba fe laaro saturday oko e fun ni 500,000 oko e koda ibi to lagbara de oko e kuro ni beshe nitori e o lo gbe ni fo but ojo friday o wa ojo saturday an oko e pe so olohun ta nsin yan lagbara ni omakunrin kan wa o je ni dangote won sack e o wa ojo friday ale ojo friday oge wa pe oge ni ko wa o wa ni ko risun pada ni ojo monday so testimony po gan ma bo so ti gbo number to ma pe sire dari kini ka mo ni aro tun la ojo tuesday e la ma ra nkan wa kini ka ra wa ko re tede 081 30 47 63 70 body elekeji for the last time 081 30 47 63 70 be ma de church for ele anywhere to ba tin bo wo mo to agbado ijaye to ba ti bo le ni ijaye bus stop to ba ti bo le ni ijaye bus stop wa gbe okada nbe so pe o lo ti church power ororo tabi ko to ko wo keke na pep to lo church power ororo agbe fa ndaji la ma bere apa ni agumewa mama expect you. I love you so much. God bless you. Good night. In Jesus' name.
2: From Lagos, this is
3: Jordan. 104.5 FM.
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs.

0: WhatsApp e le fun ranse fo to ba fe pe yin ko
1: ero ero ikeji oni
0: 080 50 50 27 27 56 56 21 21
1: ero iketa
0: 070 70 69 69 94 94 99 92 92.
1: Pemi kin gbadura fun ona re ade la ile kan si
0: ohun
1: ni Echo Bank 38 12 15 15 68 68 43 38 3 8 12 15 15 68 68 43 banki keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni
0: Fidelity
1: o ma gbe Celestial Church of Christ o ki mole Ayo Parish ohun ni 411 01 01 01 89 89 25 25 2 4 11 01 01 09 89 25 25 2 2 lati owode
2: owode
1: ati lati tin se idiroko
2: gbogbo
1: en ti e wa ni gbesa gbogbo en ti e wa ni tin se sokoto road
2: obe
1: yin ti e wa ni tin se obere gbogbo en ti e wa ni tin se onibuku
2: ati
1: iju jaka pade ago mesan ro ni program
2: yi
1: o ti pade ori oke ni ele o se service boya eleya meya interdomination program
2: o reti e
1: iki yes to le ma se to ba ti nigbagbo je ka jo pade
2: wa
1: de rerin ayo ti u se leya ni se to po lati se ani oro ofa ta fe lo gbe tin kori ki lara yen te je olojuru eyin ti e ro run sara ni ti eyin dun gbogbo eyin to je pe e ma mu amubo eyin te ma jo ma ba yin ja loju orun
2: an
1: te ma ni attack ni seju seju
2: mo
1: fe ri o se pataki fun yin lojo wednesday a o lujo wa ni command
2: eleyi
1: ni eleyi ni second Wednesday eleyi ni second Tuesday ni atan e je kari ra yo dara fun yin gbogbo en te wa ni lu eko ati agbegbe re e je pade ni number 7 Ikimole Street ni ti se Kola Road lay fence command o se pataki sugbon ni ola yi atan bere la wa mo reti yo dara fun yin
0: anu
1: ale dide ikorodu wa ni isoro 21 days ojo Friday to koja no ti bere isoro de wa ni atan ni Thursday ni ose yi o de wa ni Ikimole Cathedral ni olujo wa ni command ni ojo Friday yo dara fun
0: ohun baba wa na le ngbe ile aye ti ko ni wo ni ile aye aso ni be se je mo pe gbogbo ojo de la fi fope fọlọrun ose tutu ta bossi yi bi te ti de pade baba wa ohun le ti gbo yen eyin ti e wa fe so eje yin
3: na dey listen to so get better information won give you no move and inch oh but if you no say
0: te fe fe mi moriran fọlọrun oba be se mo pe gbogbo ojo aje Monday si ati ero banu soro te le pe wo
1: ero ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16 16. E pe nibe yen WhatsApp ni yen pelu
0: message voice or text WhatsApp e le fun ranse fo to ba fe pe yin ko ero
1: ero keji oni 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21 ero iketa 070 70 70 69 94 94 99 92 92 pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan si
0: ohun
1: ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 3 8 12 15 15 58 68 43 banki keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni
0: Fidelity
1: o ma gbe Celestial Church of Christ o ki mole Ayo Parish ohun ni
0: 411 411 01 01 89 89 25 25 2
1: 411 011 01 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori jo 41 11 ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigbati sam 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigbati number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi need ope yin ore yin idamewa yin e fi ran pade lowo yo dara fun yin okan yin a de pale
4: Angeli don't be ready oh.
5: Black Friday on Friday, 4th September, be Thursday 24. Olorun ninu aye woli MS. Fabi ye bi baba possibility. Yo sile kore. Iyaru pelu ibuku sile la bi ori ofe fun ni boji ko eyan. Binu yaju adua. Bi soru olojo mo kale logo do Lord is gracious. Olorun ofe ni Oluwa. Agomo kala le le bu bi e. Lawe ni wọn bá ti ń gbàdúrà ni wọn máa rí gbà lẹsẹkẹsẹ ọpàrọ sí ọlọrun nínú ọrọ ló ń bọ wá o prophet olúwàṣẹun ọládé méjì minister india àwọn olórí ẹmí abẹsẹgà báyọ pátá dábẹrẹ sí prophet ms babi jẹbi baba possibility wọn a máa súnrẹ lórúkọ jésù láago mọkànlá alẹ lójoojúmọ látọjọ sunday 4 bí thursday 24 september night of possibility ọjọ friday 20

0: ni fun Oluwa loke orun. Haleluya. Mo ki gbogbo omo Olorun to ngbo mi loni pe ogo ni fun Eledumare.
1: Haleluya.
0: Olori ayo mi ni pe olori ayo mi ni pe Jesu ni Oluwa. Olori ayo mi ni pe agbara Olorun wa sibe. Olori ayo mi ni pe ko so nti Oluwa ko le se. Oruko mi ni Woli Olarewaju Bankole ti gbogbo aye mo. Si bazana rua eleni adua mi si eni to ngbo mi loni pe nibi kibi to ti ngbo mi loni ibi aye gbagbe re si anu wa ori ni
1: be amen
0: ah ki anu ba de oruko eyan yi pada bi anu ba de ise eyan yi pada bi anu ba de ona eyan la bi anu ba de anu ma ngbe eni to wa ninu ira agbe sori apata loruko Jesu anu wa ori o
1: amen
0: iwo sa ma sami bi to wa o wa gbara Oluwa ti so iya to so di orire ti so ibanuje di orire o wa gbara yan mo ni ko wa ori
1: amen.
0: Let me tell you something today. God is a raiser of men.
1: Yes,
0: God is a builder of men.
1: Oh, yes,
0: God is the lifter of men.
1: Yes, sir.
0: God is the only one that can make a way for men. Loruko re Jehovah ni mo duro loruko re ni mo gbadua gbogbe ti to ngbo mi loni nibi to focus si gba iran lowo
1: amen
0: mo ni ko gba iran lowo
1: amen
0: mo ni ko gba iran lowo
1: amen
0: auntie boda daddy ami ni ko sa ma se bi Oluwa ti wa ilekun de ti won ti mo ilekun ti ota ti mo ilekun ti okuku ti mo ilekun ti egun idile timo ilekun ti ogun ibi to idiran re to timo ilekun ti epe to timo ilekun ti asasi aye timo ilekun ti ofa timo ilekun ti awon eleyin oke fi eyin oke timo ilekun ti awon ade timo loruko Jesu ko ma si hayiri makairi mo saigiri mo saidapi ele ma la parobo coste talaba ke li bosida mo du ko ma si
1: amen
0: ireti nbe fun igi ti age ni ori
1: amen sir
0: ogbohun mi lo ni ireti lo je fun o
1: amen
0: ogbohun woli lo ni ireti lo je fun o igbedide lo je fun o isodin la lo so to je fun o isodin la lo je fun o se mo ni isodin la lo je fun o se nebi kibi to ti ngbo mi lo ni loruko Jesu ilekun anu si fun
1: o amen
0: ilekun anu si fun
1: o amen
0: ibi kibi to ti ngbo mi lo ni loruko Jesu ilekun anu si fun o
1: amen
0: ma si
1: amen
0: mo ni ilekun anu ma si
1: amen
0: mo ni ilekun anu ma si
1: amen
0: mo ni ilekun anu ma si
1: amen
0: mo ni ilekun anu ma si
1: amen
0: ani ilekun anu ma si
1: amen
0: ilekun anu ma si
1: amen
0: fun emi ati iwo to nsami ilekun anu ko ma si
1: amen
0: ibo loro pe o le de laye ipele wo loro ba Olorun le mu ode on to mo gbo won woli loni ah ilekun anu ko ma si.

0: nkan be o ye ti won ti jumo se wa lo ṣugbọn won pade ase tin gbe yan loni o gbagbe ase tin gbe o pade ase tin gbe ni dide o pade ase tin Sunday re nla loruko aje ski la ko ma se Jesus ile ko ma se Jesus ile ko ma se Jesus ile ko ma se Jesus ile ko ma se
1: amen
0: gbo oro oluwa lati enu mi aisan to wa lara re ko ma jade
1: amen
0: agbara to da oduro yen fo jade
1: amen
0: agbara to da oduro yen fo jade
1: amen
0: agbara to da oduro yen fo jade
1: amen
0: ma jade
1: amen
0: ma jade
1: amen
0: gbo mi ni bi kibi to ba wa gbo mi gbo mi olorun ti a wa nsin oni ani keni to ba gbagbo yo ri ogun olorun
1: amen
0: ani keni to ba gbagbo lo so ani keni to ba gbagbo bo ti e gbagbo o de ro igbagbo re mo pon tete mi bo ti e gbo olorun bo wo awon ise gbogbo to ti se bo ti e gbo olorun bo wo wa ibi to gbe aye duro ti o jabo bo ti e gbo olorun bo wo bi oluwa se gbe aye lori omi to de sing bo ti e gbo olorun bo ibo la fe fe to nfe to mi si bo ti nwa bo ti e gba olorun bo ojojumo lo nsu to nji bo ti e gba olorun bo bo je ka ofuku be ni ko ebe bo ti e gba olorun bo oluwa to laye da ni sise kan bi o ti e gba olorun bo bo je la okun to fa okun ya bi eni fa aso ya bi o ti e gba olorun bo bo bo je mu ki awon agbagbiri ko ma dagba bo ti e gba olorun bo bo je mu ki agbagbiri ko bimo ti o ti olori e bo ti e gba olorun bo wo eni to mu ki israeli ko ko je ni iyan be ile ha loruko Jesu loni bi igbagbo re ba papa mo igbagbo mi loruko Jesu onola
1: amen
0: egba gbogbo omo lohun to gbo mi loni bi oluwa ti wa ose to nwonu elo iko tu o lara
1: amen
0: bi oluwa ti wa ose to nwonu elo iko tu o lara
1: amen
0: bi oluwa ti wa ose to nlo iko tu o lara
1: amen
0: ba oju re re atoke wa
1: amen
0: ba
1: amen
0: ba
1: Amen.
0: Yo

0: body on it. Ah, oh, what the Momua Koto estimated the capital she oh, yeah, Kotorara Oda Echo working few cool on it. Ah, me or Tete Sarah, and what you call for landlord? Landlord, what you know? Ha, oh, me one less me loju, Moafi once lay, Mo one lay. Nigba to di ago mewa bo ojo ba tun su special talent ah mo wa obi wa lesi mi loju ironu gba okan mi o ye ki bere program baba lori radio ni 12 o'clock mi o mo gba ti ago 12 koja mo wa ronu nigba to di 25 after 12 mo ba gbe radio bi mo se to radio baba ba ni o ya ma bere Oya tete ma bere ohun to fe beyen oya ma bere mo ba ni oluwa o oya gba le mi fun mi oya tete gba le mi fun mi mo fe gba le baba ba ni rara bere ju bi to wa lo bere ju lebu e lo oya ma bere mo ba ni kin bere ile emi kan ba ni oni ko jayi o je bere ohun ta gbara e ka ye kole baba e kole tete bere ohun ta gbara e ka tete bere mo ba ni okay mi bere room mo Oluwa o oya gba ruma pa lo fun mi ruma pa lo ni mo fe emi e ba ni bere ile ile ni ko bere mo ba bere oluwa bele mi enter ko mi bere ko ta gbara e ka mo ni rara baba ti ni kin bere ju level mi lo oya oluwa ko ile fun mi o da mi o ti rent ile mo oluwa ko ile fun mi nigba ta bari program baba ba ni ka fi 30 minutes won ni ka lo fi gbadura mo ba do bale mo bere si yira lori rogi mi o ti e wa bi kita o mi o ba jo sori bed kokan mi oluwa gba ile fun mi ko ile fun mi ko ile pele mi yen ta ko mi bere ni isin bo ti e je ruman palo ko ti e gba ile mi iye o kole babe o ko o ti n koja ye mo ni rara baba authority ni kin bere ihun to ju ojo ori mi lo o ni kin bere ihun to ju level mi lo pelu atileyan olorun Olorun ipe ori oke ogo laarin osu meji ah mi o ni owo ti mo fe fi rent ile o laarin osu meji mo ra ile mo wa la foundation mo pe iya mi debe kaka ko sadura igbe lo nke mo ba ni oke ori oke ogo yen oja yen ajo fe na ni bayi mo ba koja wa sori oke nigba ti mo de bi bayi ni December last year Baba ni kara cement e yo kan nigba ti baba gbadura fun wa gba kokoro ile mo ni mo han gba kokoro ile mo ni mo han gba kokoro ile baba ni ko ma won mi si wa ni ori nigba ti mo pada de ile ni December ase ojo meje nbi mo pada dele laarin January si February mo kan ile mi mo kan mo se window mo se ilekun pa lati leyin olorun ori oke nigba to di june stroke july nigba ti mo pada dele ni le june stroke july mo bere si ni letters mo ni otorun authority ti ni kin seun toju ojo ori mi lo no carpet ninu ile yi mo bere si ni letters won wa bere si ni ba mi se wiring mo wa yan olorun ori oke yi ni ogo mo so fun olorun authority o bere ba mi pari e o di gba to ba pari e ki to wa si waju awon eyan nitori po ja ni lenu mo fe rent ile ni mo so e ti le ni ki bere ohun to jojo ori mi lo mo le taisi a se gbogbo window a se decoration mo ni mi o fe ile kun onigi mi o fe awon baba laye ti won lo ngba yen mo ni mo fe window gidi olorun authority ya mi lenu nehun ti mi o lero iya mi debe ko le sadura igbe lo ko bere si ni ke oni biso ya orun to ma ta sosan ohun dupa lowo olorun pe iso ohun ti e ta sosan mo gbe olorun ori oke yi ga eri mi keji re mo so fun olorun authority wi pe to ba tun se leyi mo ti gbagbo mo de mo pe o tun ma se
1: rise to your feet everybody
2: ali munaika poi
1: mo sa
2: On to do income well, Lord.